0: Hugot pa more!
1: Hugot more!
0: Naku, Soki, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
0: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwelahan tayo. Piyong nga imong mata, unya, pirmahe dayon!
1: Panamay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tagasan na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpisa ko.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikaw ako, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imong ikaw ako, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakang pamasagil. Pinayay mong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong kikuha akong baboy!
0: Wala lang ko ng guha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkog, ikaw ni kuha! Naghana na kagitaan, Mang Kanor! Amin akong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpata kang pamasanggil dyan, Turo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mo bayad mo ko? Kaniwa nga ito yung mong baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kaso nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Napabayro ko yung mong 2,000. Ihid bang ganito? Diwat ni mo.
2: Makanon!

0: Ay, to! Nga to, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisungkod. Sang utod ko, bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Nalipatan ko, bipre nga. Birthday na gilisubong adlaw.
0: Ah, amulangid na. Grabe, gisungkod, yasin mo. Ano malain daw?
1: Malain, gipre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, ali na ko dali, Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. Sugod ka ron bay, di nagyunta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintera ko na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga, nangay ko pasaylo ni mo yun. Kaya sa init lang ang ulo matagbuntag ba. Busa, sugod ka ron bay. Matag-anin ako dire, di nagyunta ka insultuhon.
0: Sugod po ka ron adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirat!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng

magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao, di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, di saging kaon moy.
1: Salamat gor.
2: Mga brother.
0: Padamay, ang aliwas.

0: sa sulod sa classroom.
1: Bawa classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa

0: Paita ning ketchup. Oy, murag yun o gugma. Nga nung nahimo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
1: Ana!
2: Si Mang Kano!
3: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
3: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Kano! Mata na! Mga tulog ta. Kanor ba?
5: Yes, darling. Pagdamay kape, madyugay ko. Huwag madyugay kaya ni rin, darling. Di ba nalang peace na? Peace, peace lang. Saan di ba kaya kape kay ko, darling?
4: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko on. El Nino na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
5: Darling, Ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
3: Unsa mong gitanor? Magpapugos pagid ka?
5: Pandamay, nasuko na ako asawa.
3: Unsa man? Mata ka o mata ka din, ha?
5: Darling, kikapoy lagi ang taon ko. Maluoy po kakapoy ka sa construction. Naghagay kong giyarsang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantong hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
3: Ah, di kiri ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
5: Agay.
3: Ya, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-
5: Panaw na ta sa karera.

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Juan, luay luway sa dinuguan. Permina.
1: There's more
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ano na siya ang Ten Commandments, man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kay sa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more
5: sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!

0: Paano naghilakbang ka?
1: Nakapasarmang ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabretso di mo. Proud ka ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, punso.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tagay pa, sir.
3: Panur, ilaw na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
3: Uli, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
2: Mangkanor, shot pa ba?
4: Maluya dyan ko, ani. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
2: Ay, sige, uy. Ungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, ah, klabi. Uy, klabi siya chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
3: Shot pa,
4: dali, dali, dali. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po niyong panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
2: Mangkanor, unya na na ba?
4: Kadali na, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanor, kapalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasibuntag na dyan ko makaulian eh.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-iho mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturin ang baboy. Unya, ipiyam sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Pandamay, asam ako mangitag baboy nga picturan nga. Alas 12 na mas tuwang gabi eh.
2: Mangkanor! Galing na diriba! Ani ba?
4: Kote sa kanya nawag na po na kong asawa, pandami.
2: Kanor!
4: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun.
2: Kanor,
4: si Chaba niya, si Chaba niya.
5: Kinsa man ang biha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Bahay na po ka, ha?
2: Kanor!
5: Basta ilang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako.
6: Mapapanighay ka sa sarap!
7: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
6: Dahil ang saya!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw fiesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Adre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
0: Ah, bauba, kaning akong asawa nagumang kaini, itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Pagdaman!

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip,

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 na manisto nga gabi. Ah, mangihisa ko bikiyo, dugay ko. Paita ning dako kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa. Murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay. Murag na itaw. Hinahinay ko kukoy diri. Tinood yun ay tunggingon sa mong silingan nga. Tawaan ni nga mong ipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko, ade? Di ko mapadala. Tara, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko muna lang tingkag silito kong. Ade, ana. Muna lang tingkag silito kong, ade.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako man na niyong ugangan. Magugnaw ungo yun.
2: Master, yung kaya kanura ka? Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Tengi mo na lang ako nabung sa ligtokok. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung maginim madaming bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay, di mo pa yung gilapdos ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi na napok, ma. Nanilikos kulungan sa baboy.

0: Hoy, Damian! Dey, takamayling na magparaburo bakla, ah!
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan! Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Oh! Oh! Oh!

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko, sa day, dayng kama, dayng bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
1: Excited?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkano! Ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag di mo ana? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan ana. Tama magunda. Sir. Mataka lang yun ka ba? Dugay na kasapa. Baki lang gihapon.
4: Di man ako nagbuhat ani sir, si Bosman.
3: Oh ba? Mauna'y dapat na report, o tanawa. Indot kayo, kanang mga rong spelling, lanad mo na si boss nga mag-text, pinasortcut ng tirada. Mauna'y report, manisundogo ni mo. Sunod magbuhat kang report, mauna'y mo ko agbase. Abot ka.
4: Oo, sir.
3: Si boss din nagbuhatan eh. Pagkaligodaan, mauna'y saktong report, haom kayo sa kung gusto. Okay, dito kayo si boss mabuhat ng report ba?

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
5: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
6: More sa hapon.
7: Ang pinakamasarap
6: na everything on it radio show.
7: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
8: Easy.
6: More dance.
8: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
8: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
7: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
7: sa MOR.
9: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaon yun na yung ko atong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniuto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring ay. Asa naman itong humba din eh. Madabay gigutom na rama ko. Mantay na ginimang kitaan na yun ako nang tangagan ni kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
1: Ang sa'y pilpilo ni mong kanor? Ako'y nagkaon na to'y mong humba. Nga naman, palag ka?
2: Darling, para yun to sa'yo ha? Mau nag-bring house ako to's pista. Kaya ako itong idalit ni mo, kay bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'yo, darling. Para yun mo ang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kay ko. Ay, pwede busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Huwag mo akong tawaging malandi! Hindi tayo magkalahi!
4: Hugot pa more!
5: More music, more variety.
6: Nakaka-relax to the max.
7: Whoa.
6: Let's get it on.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: ang halaman dinidiligan. Ikaw.
1: Fully loaded.
2: Pangmaramihan.
1: Salga sa tugtugan.
3: Let's get it on.
1: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw na gyud kini akong kasing-kasing. Napagaw kanu man? Alang sige singgit sa imong pangalan. Ana.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ikwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang brislito giyang ayos. Iprinda ko de. Nanawa na to di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman ang kwintas o garyos na ko din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili, oy! Dalon ko ni dito kay ipatubog ko, de! Kibasig peke o rin ang imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Dingyod! Imuha gin ang iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Akong alahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta, okay na kay naskuha! Ako din ipacheck sa punchap kung tinood ba gini mong alahas. Kiba sino niyang pansi lang ni, labi na ni imong Arios, katol kay is dunggan. Basin kagiro ni imong dunggan madugay. Imunan na ti kakapalangga, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham? Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Di ko ang tanong tato. Lagot yung kay kang asawa ka. Baka malusan yung kuni mong kadugayan.
3: Turn your radio up.
4: You are listening to
5: Mix of Rock.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Train to Busan. Yung train nato kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.
5: Hugot na more!

0: 新瑞兄弟，我咬歪。
1: 喂，阿哥，阿贵兄弟，
2: 咬，莫把住哈。
0: 阿歪谢了。Kasir bilang ko kung sino dyang isug. Ambi, mga tarantado naman sir bilang ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.
4: Politikog mang gabi? Sugo sa to ang bibi.
5: Niya kining manggang hinog, darling.
4: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
5: Aw, mao ba? Niya kining hilaw nga mangga, darling. Oh.
4: Hay, salamat. Nanak ko'y pahinugon.
5: Padabay.
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang! Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na! Ay, picture-picture man! Picture-picture na, maligin mo ng sakyanan!
3: Tanawa ng picture sa sakyanan, no? Tanawa niya akong cellphone, no? Tanawa. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan na, Mang Kanor, oy! Litis model na ba?
3: Unsa pa? Ako ang ginigitiguman. Naningkamot yung ko. Giampo gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mang Kanor, oy!
3: Mau gani ka kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigumpog ka.
2: Pero di ba kung ka-apura na, Mang Kanor, mahal, mang kaya na?
3: Kaya kainin mo ni, basta magtigum lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan na.
2: Mang Kanor! Abi ba na kong imuha na? Nilarga man naging imong sakinan.
3: Ningong balik ko ka sakinan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone. Nindot kay kamera, nindot kay kuha. Klaro kayong sakinan. Muni akong itiguman. Sa sunod, kato na pong sakinan ng akong tiguman.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
2: Sa malumos? Kamulong ko mulang, uy.
1: Na, basing malumos ka sa akong gugma nimo ba?
3: Ay! Ana!
4: More music on my only radio. Now, more sa gabi, Express.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang ala-ala ng ex ko, parang mancha. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.
5: Hugo the more!

0: Ako gali si Ricky. So ako na bisyuhan ko. Kugtas pirbig ni kanan ko sa akin. Abi ko gani wala na ko pag-asa. Bisan gani tamon barangay nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabiyan ko, "Maya, Meg, ara ko sa listahan tumig sa barangay, Meg." Di abi ko ya listahan, mali ang feeding program ya. Dali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko MOR. Gin patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dini igugin ko. Labi na gid sa linya ba lang, taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kagalingon ko, mabagoon ako. Hindi na ako maging trentra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ah. Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kaayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bawo, perte.
1: Fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Mang Kanor!
1: Hoy, pare!
3: Oh, ni anak ko butakal!
1: Sige, bilin na de pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
3: Ah, mailak pare! Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
1: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
3: Ah, sige!
1: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na dire. Mag-ilis ako.
4: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
5: Kanor! Ay, nako. Paglagod yung kumbaya itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kaya tawhana ni Wad na po gipakaon. Kablong kusog mo kaon ng baboy, magdiwang na po ni Ran. Kung napramiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik! Sana matong lamaw diri away? Andara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Andara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka, dagan kami mga baktin. Andara, kauna na pag-ayo. Dik, nilipatong sa kulikwan.

0: Makanol! Oh, ang imong ugangan! Gipatungan sa akong butakal!
1: Oo ba? Kalawgaw na yung butakalan eh. What your taste na yung butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay. Ito anong butakalan
1: ah! Bira!
0: Bira!
2: Nasiapok na ko!
3: Sabi na gina ko pag-antos eh, Muganon. Hindi ko makusimission mamatay na ko.
1: Dabay mo, pasailuan ni Butakala, makiwan ni Masayo siyang gibuhat.

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?

0: grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos bulaga pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Eh, pre, ako nga ni pre nga. Pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week.
2: Aba! Puerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Doma Delerio kasa kanamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
2: Sit back, relax. More Sa Kape.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
2: Pandamay mo pa nagtutulog tao. Oy, si Lito, mdani, sa manlit.
1: Na yung tinapa?
2: Ah, tinapa? Oh, na.
1: Okay.
3: Ana.
4: My Only Radio plays more.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo ni akong customer, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsa man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Unsa man ni, sir?
2: Magpa-color ko!

0: Pai! Pai!
1: Ano, Tanoy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Saro sa na po ang siodwa?
1: Tuluhan mo natin nga ning sigurado.
2: M.O.R. For life!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay! Maulit na daw ako? Gusto ko lang huruson ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade! Tiso na ang gulo-gulo mong ngunyan, ah!
0: De, kaya pade, piot lang kaya sa ko? Piotol, oh! Piotol!
2: Okay lang!
3: M.O.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal! Ah!

0: Mangkot ko, Ben! Anong kinalain siyang confident sa confidential?
1: Ariay plango para maintindihan mo. Bata na ka, ha? Confident ako, dira. Ang ina ba lang best friend mo nga si Tamol? Bata ko man na, confidential na.
0: Bow! Pwede!
2: Dawa pa more!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Agoy, alo yung maglumoy.
1: M-O-R!
0: Pirmi na!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag M-O-R ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa M-O-R, more sa gabi.
6: If I

0: ka pumasa sa exam, huwag muna akong tatawaging nanay, ha?
1: Opo naman, nay!
2: Pagkatapos ng exam.
0: O anak, kamusta ang exam mo?
1: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi

0: sip-sip cookies ah sa straw, cookies ah sa teacher mo.
1: Wow! What the?
2: Tawa pa more!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi.
3: More sa

0: sweldo mo?
1: Aga, bala mo nagid nga ba na kapoy man ako sa trabaho at naguluan wine man pag may time ah. Bo, nag beer house ako ga. Botag 200 gijaga ang ilang beer. Tapos ga ba kaluluoy gijaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay waygit pulungkuan. Tapos ga ba wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Aba, puwerte.
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: ako gali si Mercy, isa ko ka housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako ng experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una daw mabulagay, naging kami isang banak, oh. Kinumatsyagaan ko nga, nung nagpagita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una, nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Nga, hindi pag itsabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing ito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko, gilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo isa sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makaon na taga. Abaw natinghala, gid ako. Kisang una, nag-diritsyo na sa dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tutuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead,

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
3: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
4: Dato lamang!
5: Easy as 1, 2, 3.
6: Ang sweet talaga.
7: Para lamang ABC.
6: Pag MOR ang kasama.
8: Kapag may you and me, there's more.
6: Laging it's you and me.
8: More sa gabi.
6: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeannie. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Inday, imo ini sir, nabunggo ang akon sarakyan. I need cash.
2: Jesus, dugo-dugo gang kano.
1: Inday, imo ini sir.
2: We, he sir, itawa ka akon cupcake dirinday.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay, ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalo ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, yun lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Hey!
3: Yung kape,
0: Sir Chief.
2: Oh, kasiram kan buhay mo, Noy. Pailing-iling ba gan TV?
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulaga na kita. Grabe ka!
3: Tabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
3: Huga kaon!
2: Ika nga ni sugarol. Grabe!
3: Pero may mangana.
2: Aw, oh, mala nga ni. Tawaran ako sa imong gana.
3: Bubuan ta kakainin lana.
2: Dungo mo garo ampol.
3: Ampol? Ika nga ni baratak ang bool?
2: Ah, ganon. Ika nga ni para nagpapatatak.
4: Sorry na.
2: Joe, kasi gano'n, I love you na. Sige na. Oh, pakis na. Pakis sa bayhag.
3: Pero kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang last part. Ah, sige na. Sige na. Happy together.
5: M-O-R. For life.
6: More music for you and me. Sa M-O-R, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: usa ka gabi na ay tulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tres, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako na sila. Pandaron akong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaron na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Manaog nami, mga...
5: Ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi.
2: Salamat kayo, ha?
3: Oo, wikaso.
2: Salamat kayo maghihatol, ha?
6: Kaya, ha? Bumibugoy ka.
3: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapaka, sir?
6: Sinod ka na, pag hinahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mahu aning taksi nga, uy! Kisa magina ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Kanor, pag-ilong ragod di ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimuta pa. Kung dili bahong bayabas na hinog, baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Gnaw?
1: Kanor, pag-ilong lagi di ha? Kanin nakasakay pa tag-taxi.
2: Adelige, darling. Pahudyo kayo. Tanaw niya yung taxi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Parting ba ho, abakag kayo?
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakayan niya kong taxi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taxi. Hanoy kay Mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay murag ang akong pako may nanimaho.
3: Amo ba? Mrs. Naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, ang sa'yo mong gihimo. Panaugon na hinunta. Ikaw ka na, gawas ito, Tara nung, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
2: Daring, ay kong sabi. Daring, magamay na iyo pa kayo ng buha. Wala pag-ilain sa kinang dili. Magtas yung gwari nun.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, mama pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di ay. Mga Pasko. Oh, may problema na. May problema man ang hindi ko. Managin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka na, darling.
1: Hmm?
2: Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko, darling, ay, kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala sa mga imported nga ilim doon. Yan ay mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling.
1: Unya?
2: Ay, tugay naman good po may wak magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gabi. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko, darling. Dali ragong kay ko dito, darling. Pag uman balik, ragong ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: Mauman ka ha, imo ang gusto. Sige, lakaw!
2: Ah, bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mag-imbitang nga gabiin naman kayo. Dekado pa kahit isitag ka o karni. Ah, mas may siguro darling, no? Matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naara man di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling!
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sang way ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Ang masakit ko sang way pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir? Alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko yagad manghihiki nga. Daw mapusdik, no na mapusdik nga ako nga marukuan mla nga gabutaw do nano kuya permi ko ihihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, do mga lima na guro ka bulan ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod sa mga amo na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to, hasta subong luway na kuya kagi pangihi. Tao mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9. Iko bugtaw na mga alas 6 medyas ang aga o alas 6. Way kuya buton sa palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani niyo kita mo gat hiting chan ko dobot iti ko na kay nga way na ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko na mo ni subong nga ho bahaw ah. Eh kundi tawhay ang tulog ko. Mook tulog ko pero galing kayo. Dabutiti ang akong tiyan sa pagadako tungod sa nasupot ni Gurong Ihi. Tiyan mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na sir, ingat kayo!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mang Kanor!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko dato?
2: Daghanag yun imong priority, oy. Katugong priority ni imong nga. Tiguwang nagdaw nga murag imuhang mama.
3: Ha? Wala mo nga ato?
2: Ah, mau ba? Wala na na imong ato. Katong imong isa ka priority nga. Guwapaon siya pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na imong ato.
2: Sus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wado kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Ngayon imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, ikaw Mang Kanor ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko na mo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student kay paeskwila ni mo. Unya, kabalo mga asawa na.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Dagang pagwapa para sa imo dong.
3: Ah, isumbong yung taka.
2: Tot, maloy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw, gara ba? Kaya kumalong ka iso, kaya akong asawa. Ay, gara ba? Ay, gara ba?
3: Mahala ka
1: na. Saan
2: ako, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong natin na? Ay, isang sabon na may kwarta. Isang kwinta na ko nito ulit ang ito. Ang uli na daw si Putot Darling. Uli na daw siya.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: po sa classroom. Charletto, may itatanong ako sa'yo. At dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
4: Yeah.

0: It's the Quiz Blue
1: and Choy Pan
0: Show!
1: Josh, yo, sabah Josh.
2: Pauna do ka man, Quiz Blue? Gagit kigan mo man kong lalaki ka nakasugata at akagina?
3: Paano ba naman, Choy? Ginambalaan niya kung daw mangunguma kung kuno kung upunta ka?
2: Kasi wala man yung problema siyang mangunguma kay Marangay man inang trabaho.
3: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Do mangunguma ko kuno kay ang upod ko kuno do karabaw ang tsura.
2: Pauperte, wala huyang ang klase siya tao.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. These

0: isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half-cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: kita ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Awu! Manok! May mumu dyan! Alo ka!
3: Dato lamang!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Time.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay?
2: Mga Kanor, ang result.
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa kong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to... Contestant number 4! Nakagawa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
3: Yes! Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you to my fans! My family, friends, thank you, thank you!
2: Mga Kanor, hindi mo na mauwi mong yes, announce. Yes. Number 3 man ang winner, di lang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bida o gud ay contestant number 3. Ikaw ang mutya na barangay contestant number 3.
3: Ha? Dili ako?
0: Yes, ako ang bida o. Thank you to my family.
3: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Kay gisugo ra ko ani, mo ni nagsugo sa kuwang ha. Number 4 daw ang basahon.
2: Taka ra ka Mang Kanor. Ikaw nagbasa dra ano ko may pasangil na nimo.
3: Dili jugo palabot ani Mang Kanor.
0: Kabalo ka dai. Nabungo lang ka. Ano may kalitra makagyes? Yes, daw. Thank you ga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you.
0: Ang pinang corona,
3: ang
0: pina,
3: ang pina,
0: ang pina. Ang
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda-siga man binak?
1: H Oh!
0: Mas dasig-dasig pagid be?
1: Huh? Gah! Tigig!
0: Abaw! Perte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Honey!
1: Nabuyong na naman si Honey mo, Honey.
0: Halika nga dito, Honey. May tatanong ako sa'yo, ha? Do you love me?
1: Of course naman, Honey. You are my wife.
0: Talaga? Do you really enjoy my company?
1: Of course naman, Honey. You are my wife.
0: Sigurado ka sa pigtatara mo sa kuya, sweetheart? Ang binibigluloko man sana ako.
1: Of course naman, Honey. You are my wife.
0: Halika dito! I-wife ko ang bandok mo talaga. Inos-nos ko yan.
1: Of course naman, Honey. You are my wife.
0: No choice.
2: Dawa pa more. Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatapos

0: ka pa. Alas 12 na wa pa manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad sa bill. Ibton ko ni computer na na.
1: Kanar!
0: Panamay, ang ako ugangan.
1: Ganong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw-unon nga hapon? Ang opapasang menu anak ko?
0: Oh, pasailo alam ko kumawa. Magkukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulog na ka. Ala, sige. Gamitan na ng computer kay matuog na ko na rin.
1: Patal paggamit na ko, ani. Nga napalong na. Kinal Jojo kanyang kanura ka. Pakaalabero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Nanghihirawan ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kanar! Ibulagan nung nungko sa ako ang papasang. Wa na ko'y kwarta din ako madato, ane.
0: Narisinin mo.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Pare.
1: Hmm.
0: Sa iba yung mga yun.
1: Yung pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun.
1: Oh,
0: mga bagong pita sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo. Oh.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligyan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi-hingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo
1: tayo. Asan ka nun? Nung panigirapan ko yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isang kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Dying.

0: It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga sang balhas sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsi. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Oh, sam, Brad. Nangungungong ka, Brad.
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba, nay na si Miss Dere. Naa daw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kaya daw, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kayo na, Brad. Kinsa dere, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss muna.
3: Ana!
4: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: paghubo na day. Ayaw kahadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty do kanor?
0: Din ha alam. Tapad sa ako ang brief.

0: Dong, pagit ako na imong kamot, dong, be? Hala, gamay man de kag kamot, dong, no? Pakalam de kong gamay. Tingala manggug ko, dong, ba kay gamay kag kamot, pero hawid ni mo akong tibuok kinabuhi.
1: Ay! Ana!

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwa tabi ako tuyo.
1: Ano tanoy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa-facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Natiling ko na ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa-facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga, so kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Kaling hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas si bata ko kaya araw man sana gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oh.
1: Igwa ako din diyo, only 20 pesos oh. Sana.
0: 20 pesos?
1: Chupon.
0: Chupon?

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!

0: Sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas. Baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man! Your bag is tomorrow. Cow is falling.
2: Bow! What the?

0: Uy, mga bubaknit! Pinturahin ang pandok nindo, asin papula-pulaan mo doy mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
2: Milay, hugutan na ang kalunggay.
3: MOR!
4: Pirmi na!
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Kriste, patawada naman ang kamuti. M.O.R. Permina!
1: Dahil you want more, we give you more.
2: Gusto ko yan.
1: More sa sound trip. More sa laugh trip.
2: Ang kulit-kulit mo.
3: Oh yeah.
2: Oh yeah.
1: There's definitely more.
4: Definitely more.
1: Sa umaga.

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: More sa umaga! More sa umaga!